te parlong nong sa pilai yo sno kum tuai ke art li ge jing ruai kita ke wei ke lawei ba phnai ba kum ju ru ge jing lang khna te dang yai sngap bat ngi sa ki wei pat ge jing ruai kita ke te ge jing ruai khun ba in

0: Euribor. May pay li yuli ito ko doon.
1: Eme, nga pet baka doon em ko to ko siya plus F.
0: Plus F ay yuli kata.
1: Mitip, hakabam ka bangibam, lara dunay ki nutrient bat ki vitamin, kakataya ka met, kabor perkat, wat ya kikam ki jam baman kas ngiru. Te, haba pitir ukha, uata, kamlu, kaumpenyang nga gadut, ki badon ya ka siya plus F, ki yo ki vitamin haringkat ka jing tau janay. Pendon kam na kitiar ki badon ya ka siya plus F, na kamenta ka jing im ka babha na ki nutrition ki bapura, bat ban yo ka jing muntoy kam tam e, haka kot ka kya. Lapin mi ita ka Commissionerate of Food Safety Meghalaya, Shillong.

Tiga parlok ni dan sokong basan minit ni ai na ka menta ka ni ka program bat ka jingruang ka bakat du ka bangan pentem na ka ni ka stesen ka jongi ka di ka jingruang ka jong iba Desmond Rima Kisun bat ka keteng jong ka jingruang ka di usim ka ni ka jingruang ka long kerpang nam ta barok ki basengap ya ka ni ka stesen ka jongi bat kamtam e nam ta kitu ki parlok ki bala persiang bat fun siang ni ki bom sim na yo ban klan bat ngi ya ka ni ka por ngai skam bah ka wepat ka por ngin sayo banyak klan bat pi bat ka ni ka jingruang ka long kerpang ru na ka benda ka jong pi baro ya isa ba ka ni ka station ka jongi na mar bangi dong don ru seki wegi wegi program ki ban but bat ha ka por khandai la la shipo ngin don ya ka wepat ka program ka bala ai ka teng sur bat yang ka ni ka dei ka akashwani shilong.

ka ne gade ka akash bini shillong kum tu pila yon sngo tu ga jingrua yong im marwa de desmon ramikison ba kum ta pat pidang sa ban ngi hak program ta ka le program surbathyang ba hang ni pinyo sngo ya ki artli jingrua ka ta ka long ga jingrua na twe ki do no ka ba ka teng ka rilum ba kum juru klor kari na nishan kiriu kraw

te parlok nong sa pilayo sngo kum toi tu ki art li gi jing ruai ka wei ka dei rilu mla ruai na tuai ka do nut ba kum juru klor ka rina nishan ki ri kra ba man taru in one pus persna biang ep sa ki art li gi jing ruai ka ta kalong jingai na la yeng mla ruai di adilin khong lam ba kum juru ding sempat imei anthony khong wang.

Te parlok nong snap kum tu pila yo so ek tike artli gi jing ruai ki ba si snow tanat ta ka long ding sempat email bla ruai di Anthony Kong Wang bat kum ju ru jai na la yeng bla ruai di Adeline Kong Lam nta pat in yo snow biang sa ki artli ta gi jing ruai ka long kuri shong blei bat ka babut ka long ka sur ka dui tara

0: Hello, request line.
1: Hello, request line. Good time requesting
0: right. Phi quả bạn requesting right. Okay, she cut công nước con nghe phi.
1: Cut y con wardry.
0: Y con?
1: Con wardry.
0: Con wardry. Phi phun nhanh nghe nè, con wardry.
1: Nakin si.
0: Nakin si.
1: Nakin si. Nakin si.
0: Ngatip, ngatip kin si. Tinang ta fi dang lei yu. Kong wajri.
1: Mesti aku ni pe dang kok lo lunjing setim sen.
0: Bun kam pi mo men step dia.
1: Bun kam step.
0: Sangat sini sat jai ni cek kam pen mi kam dia ban pen mo.
1: Oh, okay.
0: Ban lunjing lum sem ban sat ban e mo. So tenat kan. Okay, tinang ta kong wajri fi kwa sngap jerai yu menta.
1: Ai kanu penuh kecil wai ai mesti nak tu.
0: Ish. First time mengayok manjit jengrai menga. Naben tagi callers. Okay.
1: Mang ngala sa call bunsi ngan dio.
0: Ha.
1: Tau ngam si manjit kan.
0: Okay. Di at least la yok ke lain mentah ne.
1: Oh.
0: Di okay ngan sepentam ke jengrai ti ke yanu ngan dedicate ke ni ke jengrai.
1: Ya, pi hang tu ki bayar terai. But ya baro ki nong ngap review.
0: Okay ta. Kerpang ru ifi.
1: Oh, terpang
0: ini fikir yang belah calling ini, ma.
1: Oh,
0: ada. Boleh si bon kong wadri?
1: Boleh si ru.
0: Tanang yang calling ini, ma.
1: Oh,
0: bye-bye.
1: Bye.
0: Well, kong wadri, she's asked me to pick a song for her. So I'm picking Ed Sheeran with the track Perfect. I hope kong wadri, you like the song.

0: Kublesi bone pi baro ke no snap. Ni snotanat bahagani ka program na laram pay mentakamit. Ni don yak interview bat ikong P. Caroline Wanshong. Ti haswa bangin jam shakman bat gani ka interview ha ka be day bat ki jing don kap and ni ap nong ki jinit ki jinan. Na ka
1: Kakme ka banang ka start ha ka pole ka dangle ka longa jingkur khu ya ka yeng ka sem bat ya ka

0: karle nam ta kani ka por ka ba phi phi la plai por khan khanang but na kani ka session nga da priang subhai phi she ka te ye
1: kubli sibun kong ya ka jing priang subha ka jong phi ya nga ha kani ka program ka ba menta khang bing la ban ya tei bin slok ka tu ka ni ki jing pin mi na kani ka karkhana ka jong gi ka long halor jong ka jing snai ki asar but na lingbai jong ki so but lingbai jong ki jhor
0: kong karanga sngotanat shibun e ekata ka jing ye thu ka jong phi te ngi ne poino chakane ka banta mo ka bang in bu jing kli phi halor ki e ki jing dan kam ki ba phi phi ju pan dan kam ha ka karkhana ka jong phi na ka banta ki jing shna ye ki ashar kong kara nga kwa ban tip ki e ki jing dan kam ki ba kham kong san e ha ba phi phi pan khre e ki ashar na ki je so ki ba pher ba pher
1: na ki ashar ki bangi shna ki long ki so ki bangi ni la

0: nim don kunu kunu ka machine ka bengila ban leki ka machine ka don ha ka jing sha dengi kwa ban net ka machine tamba hangi pa dengi le ba daka kiti
1: kamat pina ban kam me trish dom de
0: hoi
1: ti ga ni ga jing tre kam ka jong phi lang ba jong ka jing pan mi jong phi ke shar pa pher pa pher ka long ka wei na ki jing pan inuk sa le me ki wei ru ki par lo kan thai le se la da ki hi ki don jing thmu ban le ekano kono ka kam bar kham ta me ka ne ka jet kam ka ba phi phi la ya lam lang ti ya ki par lo kan thai kan long ka ek ek ba ngi ngi yo he la ki jong ki kam ki jam da ka ba ngi ngi tre smart ila ki jong ki ti bar ni pan dan kam ya ka ek ba u ble u ya lam lang ti lam ba ki sam ki jet so ki ba pher ki badan po jong ni ge jala ki jungi kuma phi phi le ya thu man ne na lo jong ni ki jet so ki ba phi phi yo na la ka jong ge jala ha to dang dan ne em sa ki we pet ki jet so ki ba ha ban poin na shabar ba phi pnan kam ban shina ashar ha ka karkhana ke jong phi
0: a ha ka jing shisha ki ashar ki bangi pen khre ki lom be na kan ka jala ka jungi nyem ju thi di kinu kinu ki we pet ki mar ki ba ki ban ra na ki we ki jala mo na mar ba kan ka jala ka jungi ka long ka jala ka brus pa haru kata kata kabangi bun jat ki so ki pa ki bangila banyo nang ni hi nang tapat kumu so phe mo u bangila banyo hi nang ka jala ka jungi ka baki wi ki jala ar kimla banyo
1: hoi
0: kumu so shang kumu so men ken khnai long kham bun hi ni yo hi nang ka jala ka jungi kumu tet rung yo nang ka jala ka jungi kum ki so men ken ki wi ki so men ken ki bangila banyo hi nang ka jala ka jungi
1: nampak kisah mungkin kita dan buan jai deh.
0: Ha, kita dan buan jai kisah mungkin. Tapi kita buan jai kisah mungkin kita bangi yo hi nak ni ka.
1: Ha, oh,
0: lihat right. Jongi.
1: Tapi kisah mungkin kemudian kita dan buan jai lepa. Tapi pun kerja halak kijong kijong mo.
0: Ha, halak kijong kijong.
1: Habadon hi ki nuki nuki tiar napo lah kijong kajala ni sung tenat ikan ban ban pau perthai. Ya ki iki iki bangi don halak kijong deh.
0: Ha.
1: Tapi nalar jong ki so kiba phi phila ban yo na kane ke jilla mde e ba pishna shar ta na ki so le se ki wi ki ja shar pishna de kon kara
0: ha
1: ni phila ban ye thu kum ki ja juhur ayu ki ba phi phi ju ban mi ki kar khana jong phi ban long
0: ki ashar ki bengi la ban pin mi ni ki juhur ki long u ka jor u prisben
1: ha
0: u mator kum u phul u so men ken so men ken ni la ban yo bun ja na ru ba jer ngam ha ru ba sao
1: ha
0: ki don hala ki rukom rukom u ba bepelun rudan, bejerang rudan, berit rudan, mau kemungkinan ang usah mungkin kanai, usah mungkin beb, usah mungkin sal, kita ki usah mungkin ki bangila ban, yo nang tapat umuli rudi way uba mau uba yat bah, bagi beri ki strap bah ban ba muli ban asna asar muli, kita kiri ki kijat johor ki bangi set comes mat ban set ki asar.
1: Tena mar ba phila jer ka tengi ki jhor ki ba phair ki ba phi phila ban shet ashar ha ka be de but u phul ko bi ni bang ma ban sde u ba u phan la ne ban sde tong u phul ru la ne bangin shu steam
0: ha
1: u bang ma ngam pat ju yo ma de u ne u phul ko bi u ba ni shu pdam ashar ke te phila me tho ingi ngin le kum no la dangi kwa ban le yo ne u ashar ba shna de u ne u phul ko bi la ne u sunte u phul
0: dangi kwa bangin shna ashar u ne u sunte u phul ma shubo kum ki jhor ni la ban khle lang ki Lambat kelak lagi kikum upul, kajor, motor, presiden, bau sok mungkin. Tiap ye kini kita jor ni lamban, kabening kongin pun kuat cuy ki. Nang tangin sa ot red, nadei tan ban red haru kata kata. Nang ta pada ingin sa pon ni ki, ingin pon ni ki halak kijong kijong. Tambah ingin deh ban pon palat, unsu pon tangka bau unsu i, malu malah.
1: Hoi.
0: Nang tu ni sara no ki, hadi nang tu ni tan, ning ladap tan ni sa kle ashar ki ni.
1: Kemudian pidan kamban pon shua malu malah kamu tu, hab tat pada kimo.
0: Ayah kamu kamu luah kerja kapor, kapor bingi pon.
1: Hoi. Tiha kapor wah pi tat eki, pi tat itang ujur balad kelan malu ni pi dah bersen rai, pi dah kelak lupa bagi ni kijen kijenat baru.
0: Ni pon betang ya ujur bal, bal kamu luah nang tangim don kamban bersen rai, ni saai hadian pada ujur rai, kapor bingi kelak ya musla.
1: Hoi.
0: Bagi kijur, nama bagi lada i lupa lah, mau lada pon shua eki.
1: Hoi.
0: Nang tu padeng ni sa syuklek lang iki pat musla ba ocean rai ni klek lang iki ba ko umpanyang ngin pen i shuai ko umpanyang kanang ba kanumuan ko kujing sama im
1: hoi te lada pi le ki jajhur klek lang hang tu ru kilong lada le be tang we u jajhur ru kilong mo
0: hoi lada ni ka ha ka jing kwa ka jong phi hi
1: hoi lada pi pen kre ashar pa de pen shet ashar tang umuli ha ka nu kor kom ha ka bening ko e pen le ba ke e ke ba buat nang ta pa de ke
0: Haka bening kong umuli tingin hap mong kembangi jule hingi hap bantung kuot shua nang tu ngisa ot. Ting ladap ot ngisa ot berit ya u ngisa ot slice. Ngisa klik lang bakam lu, pa ushen rai. Ngisa klik

ngay phi su tên là ikutu gijin ruwaay ge jong I Esther Robson hai gijin ruwaay ge bilaay kapten gijin ruwaay ye ruwa mariang yin turep han lau ba bat por jing long kena. Ti ni pten juk shuwa ginegu program sur batiang sari gijin ruwaay ge jong I Ivan Kier R. Warjeri hai gijin ruwaay ge bilaay kerteng de mano yin imei bat kapor bakemen.

te parlok nong sngau dik dik jing ruwa ge jong amit sana na kathup jing ruwa zun zara ila poiru shikabukot jong ke program ki surgari india ke balawan chipi na ka akash bani shilo ipin kan mawya phi ba ke por arbaji ngine so bat ka akash bani derhi na ka banta ka khubor ha ka ktin pharing ban bod da ka khubor ka ktin hindi ha ka por alala shpawa kini ka dei ka akash bani shalom.

Simang widarsen mo mani rugman gidrang chuk asung gidrang ko knanga ha gidrang ko gak matani sumoi ba yanon machuta ha ta au dik tik saja man na sima asung ni tungtang tungtang ko brang ko khna sona ta manang skagen ya na kashwani shilong khna tum swing ba sakanti khon matela arwal nam

Di parlok nong sngap pio smomentan ya ka program ki sao samoy. Ka program ya ka ba la pinbit pinbyang da I bi nong pior but players ngo iki jingrua jong I bayar rilang basayo moit but ka kenhun. Te kini ka por ni pintem da ka jingtem sur na ki pinter folk orchestra.

ba nga yo na phi min shi wa ki shu tham ha ja pin jing per kha jong a ki jing so bwa ba nga yo na phi min shi wa ki shu tham ha ja pin jing per kha jong a jing sup a phi klat na ba jing bha bri